0: Yemi papa ni.
1: Enti baba mumuneke wa joke jo tona nasa dona lo bo Joseph wa chee Mary. Mary uma Yesu na baba moleke Yesu na ayo tele ye Joseph.
0: Ade kronti ni se Bible se di obaba beji ye nkwa no oba enebe on.
1: Amen. Nyani kiba Bible ku ngada na ga drinya lina upile ye ku mao.
0: Inti se de ade ni siti ni inti. Inti Jacob tenasi.
1: Tu ona babu na Jacob ni chatika.
2: Praise God. Adofno mu na me shrao. Se wodi fidie atu Pentecost our program. Ene nyame nam yem papa Apostle Eric Kwabena Nyamiche, the chairman of the Church of Pentecost. So Edi Nasem Brown.

0: onyeshka. Koya oni onyeshka. Ah. Koya oni onyeshka. Oya doctor Jeska kaya. Oya oni Jeska kaya. Nye onyeshka ni nyeba. Nyeba na nye hela chamo. Eja ke hela chamo akashka ni cha. Wajobia wa yakulo watu wa ya luo. Chofenke jojeka bagbo. Mane sababa eka onyeshka. Mine onyeshka. Onyeshka no baba choi. Anyamiyo anyaminu. Yemu eko kaba. No ba choi. Jeme prayer company. Awo je afio no fene je osumaka bua obasoli osumaka bua obaso mo no basoli keke bua ba anyemi wa anyemi nu eh lebi ne wontenye nye ba nye wala le ni nye ba hela fe hela momo mi hela afo bochofa ona ni echi ona ni eyi ota ekome o henjo oni gbenjo sikli hela njo ota hu pressure hela no nu doctor chofa hu eya anyemi wa anyemi nu ka gbo ena bua ka gbo ena kagbaye na keba wo me boya sta oye money fe ko ready money fe ko ejoma ke ebe ba ta ile e ka te money fe ko ejoma ke si ebe ba ta ile e ka te money ye do nini hela emile hela mfitele hela mfitele lere wo mo aka si e ba sta oye ne ba jen ke se jeme ne na ne wo ze nu ka ne ka ma isi sta oye pe ne che o che number 054 1856 146 Masa Mache number echo. Anyamio 054 1856 146 Anyamio Anyaminu. Ma no maka foshi. Eja kenye he one waba radio neno. Moko babe kenyeska. Radio no wabano wabano keke. Come on, honey, follow me. No, yo. No one yala badi. Ebe ize anyaminu. Anyamiu. Shikaka fiona fiona. Woko ko baroko anyeska. Mini shika. Woko ba chabu. Mini shika woko ba radio anu. Dani. Boba anu hedano baba. Ewa anyamiu. Meni ka mebeska. Ame kakaka mebeska. Kwa ya hila tamo ya atawoshka. Dana ya. Atawoshka dana ya. Dani mekwe baba. Ola lia baba. Eka beska. To beska ten. O beska no ato hila. Oya doctor onyo yeska ko ngwe wonu ka fufu onyeska e wa nyemi yo anemi nu to moska da no bajain e ja ka ko be wa la ka skani ya hela tamo e da na banya na chabo e ja ka once to fun wa ya happy ni wa hiyo to fun da ni wo ba hepatitis b wa tie e den ka hela e baba o keke e wa nyemi yo anemi nu won kebo won chebo won chebo lebine won chebo gbeka na shine won chebo lebine won chebo gbeka na shine roba amen.
1: Number 9 tofika mile mi nkonya sema ewe ike dolem nyemenya agba ike wo umo siya agba ike wo umo ja agba na ku agba basta oil akpo agba akpo tane agba ike wo umo nye uwa ba mesio agba la wo umla one teva yekbo eke ma ya dru agba na o yeta no vinye nyemenya nukapa agba ile wo umo dake na sibena blada siya blada la egbe toto da yinati le tomati le fima le god of everything egbe toto da binajo enojo bim enojo lam e toyoyo e katutu e le cholam yeta no finye nyemenya ba da ba jeme fiwolo nyemenya nuke fiwo womo ye nyemenya nuke wonto womo nu sianu ikenele enwa galasio neleka e kagalasio neglati ati galasio de chebe nanama ko e wola no finye menye nanama ko le o menye nanama ko le o tare dagbagba na dopu le fisia fi kena konye semle le ndia le no ba wona efema dagbagba na dopu dagbagba na dopu na wadi star oil ne do star oila e na yo number dagbagba na yo number ne yo number na na bia bana de mama magbona fagbo na ma ba khonye peto yoyo agba sikene nye wuma mama ma fa banade na dru agbala tanam be na ma popojoi ye ta jagbagba na na dopu na na do star oil na do star oila ma ba toyoyo anyo pon dudu e katutu anyo pon dudu agba popo anyo pon dudu ele yesu popo am ye ta deso na na ba khoto yoyo me se menu abe ma menu abe rima ayarisa huntero ena yebo edit chiro media meni wo fempa mitite aban ene na nyankopon edi adomi sami fanti adasa enti bebi a wo bia me si abrabonu wadua dwe ho a emfa wo yeye empeja esfoma neko ni ehia ni se ube fa number

0: no no wadu star oil na minka edrombo edromu na minfa na minmonfa twari minka edrombo edromu na minfa fra haban na minfa ma osamana se jina mfa nko twari na wa brabo no se di etano erin ko sa de biarada enu ti minim ne eye o and unless udu aso ye ho na wetu mi aman mehu ne eye o na wetu mi ma ne mehu ne eye wa ibi honi mpo honi keke mi de ma wa kwanchira se jina mfa ko twari na wo di ko twari a wo be hunsa abrabo no ebe ye kra be hwe e di ama o enti wo wo pri wa kuma wo wo tie mi bo modin ya ne do star oil na wa brabo be ye kra be hwe wa brabo be dani se di ate biara se di en ha obiara se di en me no biara mi si yawada biara yawada biara mitenase e ma nyame ma e hwe nyame ma o ha wa tete won o ha wa mene won mitenase yawada biara e hwe nyame ma sebra mu u sebra wo di abasase so u sebra se den u sebra so be di ye obi ni di ye ni gana obi ni di ye wa brote obi ni di ye wa kumase obi ni di ye wa takradi wonso wo di ye no enyifa na wo di ye wo ye sa wo dwane beto ama makafui e wo se no star oil na mama kafui be chiro be bia wo di ye no etena enti agoma wi ase ne nyina se be bia wo biara ayare sa hia a ochie hia a fa hundi hia no only mama kafui na so ye ho e ho pe na ochie wo e open a wo moye ne nyina ewo enti bomode a nembra star oil na wa manie no enye sara de biarada eno na meka kire wo ya to wedro wo ye fun ase uti ho na wo fon wo didi na nso wo fun na wo fon wo nim ne akoso bra men check spiritual grandma bomode a nembra na men check wo spiritual background ma se die na akoso e wo spiritual background near koso e wo spiritual background na min fa na min kantira na min fa kwantira entu kwen no so ma na wa brabo enye sara de biarada erade owo chie erade owo faunti erade owo ba na batai se obi anjwe ni betoa na obe chitwa je uno bo monde na anjwe ni betoa kristo me me nya sani o me nya troni ya ji musika ni nyina dia me da min ti usika endi abrekura ni asua wono abrekwa ni emene wono abrekwa ni etete wono abrekwa ni etata wono ebesa ye ko de biarada na mmom se wodi wadisua ni ba erade be na wa na ba wasu na wapega wadisua no e dia free wo konso na wo kon be ji usefum na be bisa se na ogie wo ho sei na faundi wo ho sei ansa na mebra na ai ogie wo ho faundi wo ho wonya mba mama kafu ho nchen enun tina wonya hu abrabo na no na so dwane beto mama kafu ya obe hu se oye adwuma wei na enye ne metete na ban enye ne o enye ne ye ntumi mbo na ye ntumi nka ni enye ne se obe do star oil na wo do star oil a ochia any foundi ebe ye solution enti bebi owo uti kamu ena uti minka uti ufie ena yare ni minu uti enyeshi na nyami beye na nyami beye nyami beye kopim da ben nyami beye ekopim 3 years ni ena yare ni eminu nyami beye ekopim 2 years ekopim 4 years ena udali stroke ena udali fakum wa musantia untu mi sorry jise epeja usua ye yiya uhu ye chifa usu uhu minu ya sorry na ojeni faundi ebe ye wawedu ya ni bebi awo bia awuti mani bebi awo bia e wo gana fa na nyina wo be ma no na twin ko fam kafra mema ya ye japade yi e twin ko na ti e fo e ye lengelege ado ya twin mi langa na de bi bebi awo bia awuti mani no brana mi ma ne so ma me ma ne so sei ana popo bia bo popo bia bo wo dwi popo ni ho a wo de dura kaka wo ho ano ma maybe ba me nchen and any 3 days nan popo bia boni beni ha o se ma me de dro bia ka en to me nko me se wan fa ba me nchen o se ampa ma me nya mfa ndo nchen me se wudi abedu me nchen onyame onya yare safo no onyame onya oji fo no obe jiu obe ma popo na pai and do 2 days and of frame se ma nyame nsura o erade mpeja o popo na apai me se popo na pai ye do bo ade nyankopon odi na hahan no edia to form our goons, your debia, any air from our senior Nimanomo, on Munji, Nomon Fan Sayare, Ayarisa Waho, or Chia Waho, Foundi Waho, near Yanise, Ubedu Star Oil, Naudu Star Oyela, or Jenny Foundi, Ebeya Wawediani, Famino Banan Sanami Free Studio, ha. Fanobano
1: 054 18 56 146
0: or Tuni Buasiboko. No, a bonoba no Eddie amount.
1: Mammy Sambobium 054 18 56 146.
0: Missy Brother Bia Anopa by 8 o'clock. Na umpai bono, ne sorti seja. Na wunti, you said the God of everything fire, ministry, Elba Center ho, this a wendu ho, any wo ha ono, watch your application, atura, yen fao, wun se bibi tetre, near tetre no, and nuntin a mama kafwi, or no su nyan kupon, edina si ho, edia ma near tetre, se mama kafwi, nyan kupon benam ni su, ama near tetre no, obe ya fru su, nye hiyam yeni se, bebi biara wuti meni, fanomba no, no mani yami pa on Tony Buasi, no on Famo. Ye obinumu omuwa school no de unimse, and you be an enida o ansana in sioto and tifanomba ne ya buba manu silence is
1: 054 18 56 146. Missensi subiomo 054 18 56 146.
0: Missy watch your application the akwa yifana yam fao fanomba no. Number no na wafa no no. Wafa number ya wanyo jie. Wafa number ya wanyo faundi. Wafa number ya. Minim niye u problem biom. Akasakasa ni doso dodo. Niye hiyani se. Ube jina Star Oil. Na wabubo number yi. Fa number ni biom. Fa number no ebedi abuwa pa. Andi ambuwa ebedi abuwa uba. Andi abuwa uba ebedi abuwa unana. Andi ambuwa unana ebedi abuwa ubi. Enti fa number no nemfama ni panuma misisia. Na nipa ni mfremi, bebi owe biya. Nipa ni mfremi se ma, o hao ye minemi, o hao ye akumi, o hao ye asemi. Enti mama mi jina Star Oil, ma obi mbe fa mi mbre wa suwe yeho. Na mi sumi mbe nya mi fa undi. Na mi nya madansi ya mi furagano, na mi mfa nyi eradia ye. Fanamba ni sisi ya.
1: 054-18-56-146 054-18-56-146 054-18-56-146 Mrs. Isubium 054-18-56-146
0: Ipato, maybe na American tino one tini yi asa e bubo ewe nidi yi unia sumjwe muboko edi ama wana omu peso omu nchiro enti fanomba nibi
1: 054-18-56-146
0: Me number nuni enti saufa number na ebi owo biya meji wusu erwadi me nyan kupon ni obo suyo ni asasi ni oton siyo wani bremu ni oka ebe mu ni osia eji nano ono nyan kupon onshin asubiara weti emeni ene anopeyi se obeya asutie edi ama asafu erwadi na asafu erwadi nsu meye asutie edi amani ma erwadi nshirao non pejao non yon kesi se waya su edi ati erwadi amen